0: Mune ira nyu hithela i bona pele.
1: Mukiswami he mulupali ake tu, mio ka phela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sao. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirava. Mio kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana uba hanywa.
1: Ko shukuru pipi. Orokala wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina ikinona mota watu mayoja nkiti maniha mwili wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke loratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wika nesumana.
3: Etu, ngaruha ni paratemosa. Oni kawili wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubahe mwati loore rila uuyena. Akushe ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itento mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Yor meses ora Xantena Nacional ni haparem radio maño bon día.
8: Jornal da manhã.

o tenya la kumaka ona kala portu mingola etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ni noma akhelela mwavano Gwareval Ashko yowo onrowa wa kuleli hanaka ni Jilara wokali heriwa ni banda yo mohiyelele mathaluyela ekumele wora tharu sa shekwa o konseli municipal wa boma yo ampula Mera aikoma sa wampula.

0: tenya la kumaka ona kala portu. Mingolash etampa ni Tony Fernando. Kumele utiritu uwo malema. Ninoma akilela mwavano. Wareval Ashko. Yowo onrowa wakuleli hanaka ni Jilara. Wokali heriwa ni Bandayo. Mohi yelele. Matanuela. Kumele warataru sa ishekuwa. O konseli municipal wapoma yowampula. Mera aikoma sa wampula.
1: Ikoma. Ikoma sa wampula.
0: Bano ba suanyea. Mera aikoma sa wampula no oradu sambeke. Anira nea behiku muloko mweri wa julio. E na matanuela ni androwa opakeria warataru sa ishekuwa. O salau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
1: Ikoma sa wampula.
0: Merala wawahia alamu ilepiha muloko. Ya wonto akhanile tapwa herendre ni merala mpakupieria ukatiyo lava. Akala anamalatuliwa atanali androwoni heria uradawaya. Watitimi heria merayala. Anamalatuliwa antaralana akhalianyu orwa waweha inaka ni ipaka. Tala jizi. Professor Lai.

0: kere heri wa wepa waya ni banda yo ena matabuela iwara taro sa ishekwa kale 15 horas murowe osau nobre o conselho municipal wapoma ewa mpula murowe maone sheshe mansi yene aradiala.
1: Sai kote kote hemera ikoma sawampula ena matanu etukutu ahe osala unobre wo conselho municipal uunto tinroa hawe haka a professor lai FZ Filanova Linda Mary Mingola Jetampa, Tony Fernando, Jizi, ya Jizi. Ana wala tuliwa, hale vale tavi. Warivale asko, vamosaro ni jilara. Va vanto va. O conselho municipal ewe na matano. 15 horas. Wora tharusa eshekwa. Tendroya okumaniwa. Wo pierro katwela ka nana mwana.

0: Ikoma sa wampula.
1: Vano va suonyea. Mera aikoma sa wampula no oradu sambeke. Anira nea vehiku muloko mweri wa julio. Eina matanuela ni androwa opacheria warataro sa ishekua. Osalau nobre wa konseli municipal wapoma iwampula.
0: Ikoma sa wampula.
1: Mera la wawahia ana mwilepiha muloko. Ya wonto akhanile tapo herenre ni merala mpa kupieria ukatio lava akala ana malatuliwa athanali androwoni heria urata waya wote timi heria mera ya la ana malatuliwa antaralana akhalianyi orwa wawe hainaka ni ipaka tala jizi
2: kunota we katimpata natila kanale
1: professor lai

o tenya la kumaka ona kala porto mingolash etampa ni Tony Fernando ikumele utsiritu uwo malema ninoma akhelela mwavano Gwareval Ashko yowo onrowa wakuleli hanaka ni jilara wokale heriwa ni banda yo mohi yelele matabiela ikumele worataru sa ishekuwa o konseli municipal wapoma yo ampula Mera aikoma sa wampula.

0: amor.
1: Yo, mungkin yang pira. Ulu nari. Anu atu mana pita napi api ipi.
2: Bama tata.
3: Api ipanya mu tata mpira.
2: Ei, korero suelo umbara.
4: Pipi, mkini kupali wira mumvara mpira. Kamurere ikuro. Mungkala wira kayoma mwakwasha.
5: Okwasa machambo cha shugao. Leo taikuru mahawira kinjaye oja ye kumi. Kenda wila kayo oja ye kumi. Kinape ya mhusiwe taputa. Muni pavela sa oja wiha. So kalo rehe la kaso wisu cha sanyu sa mpira. Hola, mame, rabo. Mujusi wa itaputa wa pipi.
3: Hey, ni usi va.
1: Korero wa luwa.
4: Oh, una pia kutoka te. Niye, onita na iwola so siva siva.
5: Kai kai, chino tropelani. Sunu eroka la nesharia. Ipiriri kwa safranku. Ntoko hapa. Itaputa. Ni priti sote posiva. Teo, miyo kini hana kajioja shaka so siva siva. Neto sinikika li hamira wene.
4: Pipi, kimuha hava na matavino ni kutano wa mpiru ntare lana. Mini pavela?
5: Ayo, kiri muhina.
6: Mpakento komio, mukala nusoja so siva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote ilu wa murima. Osi avanchene, okala avanchene, ni impento wa wata.
7: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamuma panya mkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipaneya ni ote peshorera. Mwenimpa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kana wapura mshengi huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Nimusuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya oreda utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gwore rela, gwore meleya, nivopo heyavo.

0: Muni renyu itele wanapi?
1: Mukiswa mhimulupali yake tu. Biyo kapele la pahi usuele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Mkino lela ni siri sahu. Mukumeva hii.
3: Mwala ni etu. Ngarani wa mirava. Miyo kinimo usueli hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo niyoja orera. Yohana ubahaniwa.
1: Kwa shukuru pipi. Oroka la wira. Amu harakarimu emelela. Nino kanda na manewani, ikuha ikina, ikino na mota watu mayole nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Yoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wira na wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mtoni hero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo fokalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekumi. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orateni. Kila wula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika nesumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yohuma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yohuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene.